Onyeisiala obodo Nigeria Bola Ahmed Tinubu akwudosiela ike na ọchịchị ya na ndị omekome agaghị enwe mkparịta ụka ọbụla maọbụ kwụọ ụgwọ ọbụla maka mgbapụta ndị atọrọ. O kwechiri na ime ya bụ omume bụ ịkwado omume mpụ ndị omekome na-eme n'obodo. Onyeisiala mere ya bụ nkwupụta na Thursday mgbe ọ nabatara ndị igwe si Oyo steeti bụ ndị onye ndu ha bụ Olubadan n'Ibadan n'ụlọ onyeisi ala dị na Abuja. O kpughere na ndị omekome tọrọ ụmụakwụkwọ na ndị nkuzi n'ụlọ akwụkwọ dị na mpaghara Orire Local Government na Oyo steeti mere ọchịchọ ka a kwụọ ha ụgwọ ma tọhapụkwara ha ndị nke ha eji eji, mana gọọmenti etiti jụrụ ajụ n'okwu ya banyere nnapụta anapụtara ụmụakwụkwọ ahụ na ndị nkuzi ha. Tinubu kelere steeti ahụ maka ọrụ ọma ha rụrụ ma kelekwa ndị nchekwa maka ọrụ ha. O kwuru na gọọmenti etiti na-akwadote na ma na-akwalite ntọala nchekwa site n'ịgbatị usoro ọrụ ndị agha iji kwalite ọzịza oku n'oge n'agha a na-ebuso ndị oyi egwu nakwa ndị omekome. O kwudosikwara ike na ịkwado ya n'ikepụta nchekwa steeti. O kwudosikwara ike na nkwado ya n'ikepụta nchekwa steeti. Ọ rụtụkwara aka na a ga-ehiwegasị usoro iwu ga-egbochi mmetọ atụmatụ ọhụrụ ahụ. Osote onyeisi ala obodo Naijiria Kashim Shettima edurula ndị na-eri uju gaa emume olili onye minista ochie n'obodo bụkwazi onye Sadauna Sokoto Abubakar Alhaji bụ onye lara mmụọ dịka o bichara ndụ afọ 88 nke na-esote nwa obere ọrịa n'oge nleta nkasi obi bụ nke e mere nye onye Sultan Sokoto Muhammadu Abubakar nke atọ. Shettima kọwara nwa amadi ahụ larala mmụọ dịka onye gbasiri mbọ ike n'ọrụ, bụ onye enyemaka ya nakwa mmejupụta ya ga-adịgide n'obi ndị obodo. Osote onyeisi ala kwuru na gọọmenti ga-eme ka Alhaji nọrọ n'obi onye ọbụla iji kwanyere ya ugwu maka ọrụ ọ rụpụtara ndị obodo. Shettima gara n'ihu kpee ka Chineke nara mkpụrụ obi nwa amadi Abubakar n'udo ma nyekwa ezinụlọ ya obisi ike ịnagide ọnwụ nwa amadi ahụ. Abubakar Alhaji rụrụ ọrụ dịka onye minista atụmatụ obodo nakwa minista ngalaba ego n'okpuru ọchịchị Ibrahim Babangida. O mechakwara bụrụ onye nnọchianya obodo Naijiria na mba United Kingdom. Onye na-apụta ịzọ ọkwa onyeisi ala obodo Naijiria n'okpuru otu ndọrọndọrọ ọchịchị Nigeria Democratic Congress NDC Peter Obi akatọọla onyeisi ala obodo Naijiria Bola Ahmed Tinubu banyere okwu o kwupụtara na agụrụ adịla mbụ na-agụ ndị obodo. Ọ kọwara ya bụ okwu dịka okwu na-enweghị isi. N'okwu nke Obi pụtara n'igwe soshal midia ya taa, Obi kwuru na ọ bụ ọchịchị nke ugbu a ka a ga-eji tụnyere usoro nweta akụnụba na-adakpo n'obodo. O kwuru na ọnụọgụgụ ndị Naijiria na-agabiga agụrụ na ihe isi ike esila na nde 17 rigoro na nde 35 kemgbe onyeisi ala were ọchịchị. Ọ gakwara n'ihu kwuo na ọnụọgụgụ ndị Naijiria ụwa na-atụ n'ọnụ esila na nde 87 n'afọ 2023 na-achọzi iru ọnụọgụgụ nde 140. Obi gakwara n'ihu gbaa gọọmenti etiti ume ka ha lekwasị anya na ngalaba agụmakwụkwọ, ngalaba ahụike, ngalaba ọrụ ugbo, ngalaba nchekwa nakwazi nkwado obere azụmahịa ndị na-eto eto iji belata ihe isi ike ma kepụtakwa ọrụ n'obodo. Anyị ga-ewetara gị akụkọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe anyị ga-alọghachi.

0: ihe dị n'ime bụ na di na nwunye bụ alụmdi na nwunye bụ ihe Chineke nna ji aka ya wee guzobe. Ọ sị maka ihe dị otu a bụ di na nwunye na nwoke ga-arapụ nne na nne ya wee jee ka ya na nwaanyị wee mee gịnị, wee nụkọ. Ebe ahụkwa ka arithmetic mass ọ mgbakọ na mwepụ jechalụ wee gwụ. Maka n'anya nke Chineke nna, ọ sị na eweta otu tinyela otu na ọ bụghị ịbụọ na ihe ọ bụbu ofu. Ya bụ na alụmdi na nwunye ma nwoke na nwaanyị bụ di na nwunye na ha abụghịzi ịbụọ na ha bụ gịnị, otu, ha bụzi ofu n'anya nke Chineke. Ọ bụla ebe anụnwa bụ ihe omimi di na alụmdi na nwunye. Chineke nna nke mekwalụ nke zubelu alụmdi na nwunye bụkwa ihe omimi na onwe. Ije di na nwaanyị bụ ije mmiri. Ọ na-eweta ọtụtụ ihe n'ezinụlọ, n'obodo. Ma ọ bụrụ na enwe ike ịghọta ịmata na ihe di na nwunye bụ uche nke Chineke nna ka di na nwunye batalụ ime. Na ọ bụghị ụtaba achị n'aka agba. Onye ka onye ọbụla na-aba ije di na nwunye ga-eme gịnị? Ga-abụ an adult. Onye ka Chineke nna ji wee kee Adam, ọ bụghị Obi ise boy. Kekwanụ Eve, ọ bụghị Ada ise girl. O nwee ike ịma responsibility, ọ dị matured. Malụ ihe ọ na-eji ịbanye n'imie. Tupu nwoke ekweta sị yes, na ya chọrọ ịnụ nwaanyị, ma nwaanyị ekweta sị na ya chọrọ ịnụ di, ọ ga-ama na ọ bụghị egwu ọnwa ka a na-eji ịgba. Marriage, ọ alụmdi na nwunye nwere ọtụtụ ihe na-echeli aka mgba. Mana ọ bụrụ na anyị mata na ọ bụ uche nke Chukwu ka anyị na-eji ime, malụ na alụmdi na nwunye kwesịrị ka edosi ya asọ, anyị ga-adị maọbụ na-adị uchu imejupụta ụmụ ihe ga na-eme ka alụmdi na nwunye anyị tọọ atọ. Maka na alụmdi na nwunye na-ewetalụ obodo na obodo adị nna mma, ọ na-eweta ọganihu, ihe ọ na-eweta erika. Abanyezie n'ihe bụ okwu isi sekpụ ntị n'okwu anyị nwere n'ụbọchị nke taa.
1: Mana tupu ịbanye a, ọnwụ esi na onye ndị tozugoro etozu, mmadụ amarụ nnọọ n'otozugo, ọkwa isi na onye nwa dị matured ịbanye na alụmdi na nwunye. Mana enesikwa mara fụ na onwe ndị bụ na ha akarụgo tupu ha wee banye n'ife alụmdi na nwunye, mana okworokwo omume obere oge kwa nkwam ha pụtakwala ụwa ha si na anụjugo.
0: Onya bụ na o nwere ọtụtụ aka mgba na-echelụ di na nwunye n'ezinụlọ. Di na nwunye nwere ike ịghọta onwe ha. O nwere ọtụtụ ihe na-abụ ọbata mgbe ụfọdụ asị na ekwensu abịa. Mgbe ụfọdụ ọ bụla ihe anyị nwa ji aka anyị, ọ ihe di na nwunye ji aka ha wee kpatala onwe ha. Eziokwu na ọ bụghị na aha mmadụ dị ka eji ama na mmadụ ma ihe. Maka na onwe onye ga-abụ ahụ ya ga-epe mpe. Ifukwa onye ahụ amamihe adị ukwu agbagote ọfụma. Ọ na-akpa agwa, ị na-asị ọ okenye na-eme ihe a. Nwekwa onye ahụ ya ga-agbagote, ọ na-akpa agwa ka nwatakịrị, ka onye na-amacha hụ. Mana ọ makwa ihe ọ na-eme. Anyị ga-enenye anya n'ihe na-akpata ụmụ esemokwu maọbụ ihe na-eche ezinụlọ aka mgba n'ihe gbasalụ ndụ ezinụlọ. Ofu n'ime ha bụ, kedụ ebumnobi iji wee jebe wee kweta nwoke maọbụ wee kweta na ị na-anụ nwaanyị a? Anyị ga-amatakwa amata na ịnụ di na nwunye bụ ihe ga-adịgide until ọnwụ ekewa di na nwunye anwa. Kedụ ihe ebumnobi nwoke, ebumnobi nwaanyị o ji wee kweta nwoke anwa? Ikwetelie maka na ịfụlụ ya n'anya. Maka na akwụkwọ nsọ gwara anyị na ngwa ngwa Adam fụlụ Eve na ọ fụlụ ya n'anya, nabata ya n'obie, kwenye na oga abụ onye nke wee kpọ onye afa. Anyị na-anya n'otu ndị nne na nna anyị si wee na-anụ di na nwunye mgbe anwa, anyị ga-afụ na nkwanye ugwu dị n'ujie, ịfụnanya dị n'ujie. Akwụkwọ nsọ sị na nwaanyị na-anaghị ekwu ọtụtụ okwu bụ onyinye nke si n'aka Chukwu wee bịa. Anyị ga-enebanye anya n'ime ndụ di na nwunye, malụ omume ha bụ ihe na-eweta adịghị n'otu ma anọkata asị alụkwaghị m, achọkwaghị m, maọbụ aga ese ka ese ka akụkasịa. Mana ọ bụghị uche nke Chukwu ka o si otu anwụ wee dị. Ofu n'imekwa ihe ọzọ na-ebutekwa maọbụ na-echekwa aka mgba anụnwa bụ mgbe nwaanyị ji na di enwere ego wee bata alụmdi na nwunye, mgbe ọ na-afụzi ego anwa, ọ bụla ya bụ na nsogbu abịa. Mgbe nwaanyị na-emerụ ihe kwesịrị na ọ ga-eme, maka na abịa n'ezinụlọ, o nwelụ ihe kwesịrị na nwaanyị ga na-eme nke o ji wee bụrụ nwunye. Ka anyị matakwa amata na nwaanyị bụkwa nwa anwụnyelụ nwoke n'aka. Nwoke ga na-enete nwaanyị anya, nwaanyị a na-enetekwa nwoke anya. O nwere ọrụ dị n'ezinụlọ kwesị na nwaanyị ga na-eme, dịka isi nri, ime ka ụlọ dị ọcha, ime ka ụmụaka kpaa àgwà maọbụ mee ihe kwesịrị ka ha mee, ibutelu ezinụlọ ezigbo aha. Maka na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-adị emechu di ha ihu, ma n'ezi ma n'ụlọ, otu a ka ọ dịkwa ụfọdụ ụmụ nwoke. Nyanwa ka m ji wee sị dat na ha ga-enenye anya n'ime ndụ ha, kedu ihe na-ebutelu ha ihe anwa, ọgbaghara anwa n'ime ha.
1: Mana oge ụfọdụ na-abịa enesi anyị maafọ ife iji aka, ọgbaghara na-ada ebe nnọọ nwaanyị na-eme ka o mete mba, nke nwoke na-eme ka o mete nke nwaanyị ma ncha. Afụ nnọọ na onwere ebe a ga-esi ebido aka fun a ga-asị na ya bụ nekwa ife na-ese maọbụ nekwa ife na-ebute ya bụ ọgbaghara. Ọgbaghara na chi na-efukwari, ọgbaghara na-akawanye njọ. Ụmụrụ m, kedu ka a ga-esi wee tinye banyebe n'ụdị ọnọdụ a?
0: Ịma na ndị oyibo sịrị na little drop of water ịghọtago ọ na-ada tụpọm anụnwa tupu ị mara ihe na-eme oju. Okwu di na nwunye na-ese maybe kịta nwere ike ọ bụghị kịta ka o bidoro, ọ bụrụ na o tego ikekwa onwe agwa nwaanyị na-akpa maọbụ onwe agwa nwoke na-akpa, ha ejiri nwayọ na-ekwuye onye a achọghị ige ntị, maọbụ ekwuchaa ọ dịka okwu awụsalụ na mmiri n'okwute, o jiri nwayọ na ihe aka na-akpọ accumulated anger. Mgbe ụmụ ihe anụnwa bịa na-anọkọ n'ọnụ ofu ụbọchị otisaa, mgbe anwụ otisalụ, ọ bụrụ oke n'ọsọ ngwere n'ụzọ. Ifu mgbe anwụ metụta ma ụmụaka ndị nọ n'ezi afụba ihe na-eme n'ezinụlọ na-ekwesịghị. Na ndị ọtaisi ọ na-ada adị mma di, ọ bụrụ na nwaanyị kwuo, jirikene nwayọ gee ntị nụlụ. Nwaanyị ọ bụkwa nna nwoke kwuo, doo ntị ana malụ ihe anwa na-ewe nwoke iwe ka i welie wee zeele ya. Ọ na-abụ mgbe a na-achọ ịnụ di na nwunye ma mbọsị a na-agba nkwụ, o nwere ihe na-ede eme mbọsị anwa a na-ada agba nkwụ. Ị ga-afụ nwaanyị ebunye mmanya anwa, ọ galụje chọghaliba die. Ọ bụrụ na ọ bịa n'ihu die, ọ na-adị mee gịnị, wee sekpulu ana maọbụ stupu godu gbatute runata. Ihe anwụ bụ sign of respect and submissiveness to the husband. Ọ bụghị ya bụ na onye anwụ bụ onye nzuzu maọbụ na n'ọbụla ya bụ na nwoke ga na-akwaghali ya, mana ihe anwụ na-egosi na mụnwa bụ nwaanyị, mụnwa bụ nwunye gị ga-anọ n'okpuru gị. Ọkwa dịka ọ dịkwa alụ, ịmala ụmụ ihe anwa na-ekwesịghị, dịka nwoke ịnọkata wenie aka tie nwunye ihe anaghị eme ya eme, maọbụ mgbe kwesịrị ka nwoke weta ego maọbụ weta gote ihe a ga-eli n'ụlọ, o hapụ nwanyị nwanyị a na-akwụghalị ọ dịghị mma ihe ọ bụla na-eweta di na nwunye maọbụ ọnụkata a sị na mmadụ na-agba n'ezi ọ dịghị mma nwaanyị ị ga-ama otu ị ga-esi wee na-agwa nwoke okwu ma ọ na-asa nwoke okwu ma na-anọ n'ụlọ ma na-anọ n'ezi o nwere ụfọdụ ụmụ nwoke nwaanyị ikipụ taịm ma ụfọdụ ụmụ nwaanyị ikipụ taịm ka nwee kịta anụnwa na ha na-akwado ụka ọ bụrụ na ụka bụ elekere ịsatọ ka a ga-eji wee jebe ụka ma ọ bụ ka a ga-eji bido ụka nwaanyị a na-ekunite elekere asaa ọchịta nwa ụmụaka nke ọchịta ọchịpụtabekwa n'akwa ọchịpụtabekwa na ọkwadobe n'abalị ịfụ na mgbe ụfọdụ ụmụ ihe anụnwa ga na-ewe nwoke iwe ma ọ bụ na-ewekwa nwaanyị iwe bikos nna-ekwugodu na-akpọ nwoke afa malụ dat na nna-ekwuye ọ dịkwalụ nwoke dịkwalụ nwaanyị ọ dị nwoke dịlụ nwaanyị
1: ọha na-abụ
0: yes andị a sị na ebe enyi na-abụ na-anụ ọgụ na-afịfịa na-ata afụfụ ya ụmụ ihe anụnwa ha na-emenye n'ihu ụmụaka ha ha na-eche n'obi otu ọnwụ ka esi ebi alụmdi na nwunye ka di na nwunye si adị ịfụ na oge na-eweta nnukwute ihe na obodo na ụwa niile gbaa gburugburu ọ ihe a ga-enebanye anya mara otu e ga-esi wee mie nwaanyị gbatuo o nwelu mgbe nwoke ga na-ekwu okwu ma ọ bụ na-aba mba gị nwa bụ nwaanyị idelu duu o nwelu mgbe eji ekwu okwu o nwelu mgbe eji agwa nwoke okwu ihuko ọzọkwa dịkwa ka ibie nwaanyị ọbụla ma nwunye ọbụla kwesịlụ ịma otu o si enete di anya mgbe a banyelụ n'ime ụlọ nwoke bata saghee ọnụ mụọ amụ kenee ya nnabata ya n'ebe o si wee na-abata tele aka ọ bụrụ gị ụzọ bata ị ga-ejikwa ọṅụ wee nabatakwa di gị di gị ejila ọṅụ wee nabata dịka otu m si wee kwuo ihe a dị elu di na nwunye ọ bụrụ na m na-akpọ nwaanyị afa ma ọ kpọọ nwoke afa a sị na nọ na m na ehe nọ nwoke ka m na-agwa ma ọ bụ nọ nwaanyị ehe ọ dịlụ nwoke dịlụ nwaanyị nwoke ga-eji ọṅụ nabata nwunye nwaanyị ejila ọṅụ mee gịnị nabata die mee ihe ị kwesịrị ime lụọlụ ị kwesịrị ịlụ n'ime ụlọ o nwelụ nke a na-eme ime ihe jio nwoke afọ nwoke lie nri lie ihe ahụ ya natalụ ị na-asịzi anya mebe nke ime ọ na-eme ya ọfụma ọfụma nwaanyị ịkwazie onwe gị ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-abụ ha mụọ ofu nwa mụọ nwa na-abụ ha ghesa eme ha na-eme a na-eme binding na-achọ ebe a na-ekpe ekpele mana oge nwa bụ ihe batala ụmụ ihe anwa ịpụtazie maka na ịmụrụ ofu nwa maọbụ ịghasa ka ihe mmadụ amahụ ọ naghị enye nwoke joy ọ naghị enye nwoke ọṅụ yes ọ dịghị mma ụmụ ihe anwụ kwesịrị ka di na nwunye ọ nwunye na-enebi ya anya
1: mana onwekwuoli ka onye eleghị anya bụ na nwaanyị ọdịgo ka ọ ya adị ọ wee ghasa anwa onwekwuoli ka nwoke ga-esi nyere ya aka chịkọ onwe ya
0: ọnụ ka m ji wee
1: zụkọala ịbụ ọgbazie ya nkịtị n'ife ọkụrụ ya ghasaba ojejewalụ onwe ya ka onye chọọ onye chịkọrọ achịkọ na nwekwuoli ike ịkụwalụ ndị na-ege ntị n'ihi enye nwa aka chekwa onye anwa nwere ngasa maọbụ nke nwoke maọbụ nke nwaanyị maka ọnwụ ụmụ nwoke ya bụ ịnakata ha abụrụ agbụgbọ ịma nwoke sikwa n'ụlọ pụta ọbịa nwere nwaanyị ya na ya bi
0: ihe ikwulu bụ eziokwu ọnya ka m ji wee sị na nwaanyị bụ nwunye nwa anwụnyelụ nwoke n'aka ka o nezie anya ka o nedo anya otu ọkwa ka ọ dịkwa nwoke nwaanyị ga-enete di anya ihe ikwulu bụ eziokwu maka na ọtụtụ oge ịfụ ụfọdụ ụmụ nwoke ka m wegodu nnọọ n'akwa ha na-eyi o nwere ike oyilu griin n'elu oyilu red n'ana o welụzie kanvas yelo tinye n'ụkwụ mgbe ụfọdụ ọga ha akpọchi bọtịn ya ọfụma mana nwunye ya nọ n'ụlọ si n'ụlọ pụọ mgbe ụfọdụ nwaanyị nwere ike fụchata die ka ọ na-aga n'ụzọ na ọ nefere anya o wefu anya di oda side ewepụ ihe maka na ọ ma na di ejike ha ọfụma otu di si wee kwado adịghị mma ọ na-eme ifele nwaanyị kwesịlụ tupu di gị a na-apụ na-elu onye anya ma anụ ma olugo mgbe o ji akpụ afọ ọnụ manu ma olugo mgbe ntutie ka aga ka o geje ebe aga akpucha na ti isi makwanu ma o na etu ude makwanu nenye anya mbu ya ke ko si we di mbu bu na nwaanyi na eme ihe anu wa nwoke ga di conscious of ihe obu na o na eyi otu akwa ka o dikwalo nwoke n'ebe nwunye no malu mgbe o kwesilu ah nwunye mu isi ga anuwa olugokwanu mgbe iga atu ya ma ozo achikwanu m ka ina adilu motu achom ka ina adilu motu maka onweghi ihe na-egbu ezinuno ka lack of communication di na nwunye kwesili idi na akpa nkata dika nwanne na nwanne openness Adam na Eve gbu oto na the garden of Eden ha ma ha di na ha gbu oto transparency umu ihe a na-enyela aka n'ezinuno di agaghasi ehe na me gogo ihe go ihe nni go nke a goju ebe niile kpọta mate doju ebe niile therefore na nwaanyị ka ihe ị na-enyelu m nsogbu osizie Lagos ofeje China osi China ofeje America osi America ọ hapụzie nwaanyị n'ụlọ na-efe ọ na-efegharị
1: ebiazi ikwu onye alụ osizie na n'ome
0: n'ome alụ n'ome alụ ihe a bụcha ihe na-eche ezinụlọ aka mgba you learn how to carry your wife or your husband along eziokwu na mgbagharị anwụ ị na-agbagharị ọpụpụ na mbata gị anwa bụkwa maka ọdịmma nke ezinụlọ gị mana ị gbalụkwa na n'ọkwa n'ọbala na ọkwanụ mmiri na-agba nwaanyị ma ọ na-agba nwoke n'ahụ unu amala otu e ga-esi wee na-emie ka ọ wee na-adị mma ọzọkwa dịkwa ka ibie bụ otu esi enete ụmụaka amụla ụmụaka nọ n'ezinụlọ anya ọtụtụ mgbe ka ikekwa nwoke ya chọọ ịkọrete nwa ya nwa ha mụlụ n'ụdị otu o si wee ghọta maka na nwaanyị nwelu that soft spot n'ebe ụmụaka ya nọ ọ si mba ọ na-igbukwa elu m nwa m ọ dị na nwunye ka ọ dị elu ịdị ịma otu ha ga-esi wee mee gịnị wee na-azụ ụmụaka ha especially now anyị ga-afụ na ụmụaka kịta anụnwa bụ internet children ụfọdụ asị nọ jenzis ehe ịghọtago ọ dị na nwunye ka ọ dị elu imekwa ka ha mee gịnị ka ha natakwakwa azụ malụ ụzọ kwesịrị ka ha na-eso ụfọdụ ụmụ nwaanyị ụfọdụ ndị nwunye ga-abụ hapụta kịta anụnwa ha na-ajụ ma nne dị ọka na ndụ ma ọ na nna dị ọka na ndụ tupu ha mee gịnị ha ejebe ije di
1: chefuzie
0: na nyanwa na onwe
1: bụkwa mmadụ na
0: ọ ga-emechakwa
1: ọ ga-amụtakwa nke gasị
0: ọnọdụ ka ọnwụgo so ifu na ihe na-eme na ije alụmdi dị egwu
1: ịbụ onye ọkachamara n'ife gbasara nhazi na ikpe udo ọkụ ya n'etiti di na nwunye nwesị ka njọ nọ eri oge ịnọ n'ime ije ozi a ị ga-asị na gịnị ka iji karị aka na-esekarịrị di na nwunye ifu ma ọ ịbụ ma ịtọ ife iji karị aka bụ na ụdị oge ekpesaba na ihe a ka ịfụkarịgo ihe onye na onye a ka ịfụkarịgo n'ihe na-esere di na nwunye ka ndị mmadụ wee mụrụkwa n'aka kwụsịkwa n'ife nwa
0: ofu n'ime bụ aghọtahụ enweghị ndidi anyị ga-amata na alụmdi na nwunye bụ ma ọ dị njọ ma ọ dị mma mgbe ọ dị mma anyị a na-enwe aṅụlị mgbe ọ dịkwanụ njọ anyị kwesịrị ịnabatakwa ọnọdụ anwụ bịalụnụ wee runyelie Chineke mana ụfọdụ anaghị amụ ya ụfọdụ anaghị enwe ndidi ha eche na ebe anwụ ka ụwa nke ha kwụsịrị ma ha amahụ na ọ bụ ofu n'ime nkwa ha na-ekwe nwoke maọbụ nkwa ha na-ekwe nwunye ha mbọsị anwa ha na-agba akwụkwọ for better for worst o nwere mgbe ọ ga-abụ mgbe ụfọdụ enwee ihe a na-akpọ love lost in marriage and love lost anụnwa ihe na-esitekwu ya bụ oke ọchịchọ mgbe ụfọdụ mgbe ị na-efe ilu ma nwaanyị na-efe ilu na nwoke anazi emelie ihe kwesịrị ka ọ melie ikekwa mgbe ụfọdụ ọbụna mgbe ha bidoro na ihe ọbụna nwoke nwaanyị kwuru nwoke egolie provide alia mana ịma na chinefo ụmụaka na-eto responsibility challenges a na-agbagote mgbe ụmụ ihe a na-agbagote o nwere ike aka gazie sicha nwoke ike otu o si wee dịbu before. Nwaanyị kwesịrị ịghọta mgbe ụfọdụ kwa ihe na-esekwa okwu nchọpụtakwa bụ mgbe ụfọdụ ọ bụrụ karịa
1: ịbịan nke a na-abụkarị ọ dịka gasị nwaanyị kedu nke ị chọrọ ịnụ di ka ị chọrọ ka itobe ka imebe ọfụma na ngalaba ebe ị na-eme emepụta ihe na iji akpọrọ ife na ndụ gị
0: ọnya nke anwa na-adịkwa na-ewetekwa nnukwu nsogbu n'ezinụlọ mana nwaanyị ọbụla nwere uche ga-ama otu ọ ga-esi wee mee gịnị wee na-ejikọnata wee na-ahazi ezinụlọ ya n'ụdị ọrụ ọbụla ọ na-alụ. O nwere ndị bụ nurse, o nwere ndị bụ bankers, ịghọtago ehe ụmụ ọrụ dịgasị iche n'iche ị ga-ama otu ị ga-esi malụ mgbe ị ga-esicha nri mebi tinyecha anya malụ mgbe ị ga-etete n'oge kwado ihe kwesịrịnụ ọ bụghị ịhapụlụ onye na-enye aka nke a na-akpọ maid maka mgbe ụfọdụ ndị maid anụnwa na-eweta some hazard some problems in the marriage before ị na-amụ ihe na-eme ihe dịlụ mmadụ aghọzie nke onye ọzọ ịghọtago akọwapụ ya otu anwa
1: mana anyị ga-echi ya tobere oge ka anyị na-agbapụ ekwentị ndị mmadụ na-akpọzi anyị nwee ike na-akpakwazi ife ndị ọzọ fọnụ n'ime ya bụ mkparịta ụka maka otu a gosicha mmasịzi gị ewee mezie ya bụ ọnọdụ gịnị ka akwụsị ndị mmebụ mgbasa wee benata ọ bụrụ nọ na ọ kwụsị ozi kpamkpam ka ọ benata godu na nke kịta kpọpara aka apụọ n'elu mgbasa pụọ na onwe onye chọzi onwe onye chọrọ ime aka ogosi wee mee feri na ịhazi alụmdi na nwunye ncha ncha nọ ka agbasagoro jebegoro ejebe na ya nọrọ dị n'ife a na-emekasị inekwa ya n'ofu akụkụ efu na a ga-asị ya jebekwu ya ka jebe n'onwe ya mgbe ọ ka dị ndụ maka na ịmụ ife a ga-emezi ofu ụbọchị ihe nwa na-akpanyela ofu n'ime fe ụka gbuo nke ogbugbu a na-eji apụtakarị

0: ufonye ebuo ibia wese no mezugo ife ife bu nobia o ekazi njo kaina ba so fodo ndi na kwa 0916 000 5945 mokwano 0916 000 4945.
1: Adi de kelemun
0: ndewo
1: kosu nyawo kelemugo o gasi mi mo nyawo ko bunka
0: no
1: eh eh pa yo mi la ile eku ihe ala anu anu ile kuteche ya ano mi le je gola di de ma lo nwere fu ihu nu aru to ha aka ala amu nwa ha le to ufodo mu wa nwa ha to ha nu ọmụta nwoke toro eto mụta nwaanyị toro eto ọ dịghị ji ihe o ji ejiri ya ji akpọ aka ji eme ọrọjiarị ya na ụmụazị ha ncha agbaja nwoke okike kọọ ya ọnụ ọgba mmaji la ya nwa na nwaanyị ahụ jiri obibe bifo ha amụwa nwa mụọ nke mbụ mụọ nke mụọ nke ịtọ ha nọkwala agala ọga ọfụma ọfụma mana amụta ha ụmụazị totoro eto nwoke abagola problem ọ tewere ọnụ dụ ndị nwoke dụ ndị adụ ndị adụgbuo ya adụgbuo ya ọbịa nwatala ije dị ọchara so aka emechala akọwara ụmụnwaanyị ndị ahụ ndị ụfọdụ ihe ndị ahụ o soro ihe na-egbu ebute nsogbu na ezinụlọ sorola ihe na-egbu ụmụ nwoke unu kwutechara ihe niile na-ekwu ekwuru ya nwaanyị ịla alụ di and ịmara ka esi eleta di gị eji mmanụ ụkwụ wee mara gola di ide ikwuo na ọnụla nke a ụmụnwaanyị unu mụta nwa toro eto unu akpụele di unu ụkpọrọ unu emeela eje gụla ụmụ agba dị nwaanyị nwoke larụ bifo ọbịa mụọ nwa mbụ mụọ nwa mbụ mbụ unu nka lụtara iji ụlọ aza honi honi mgbe unu mụta ha nwa toro eto na malụ ọla aṅụ nkwụ na ọmazi ihe ka ndị ọzọ tinye ọnụ ndị bụnu dị na ọnụ nke ahụ ọgọstin onye akwụkwọ bụ nke
0: dalụ ọgọstin ọsi nenekwu ọfụma kedu nwa ka ihe mmadụ na nkata kpọrọ ụmụazị gbaa dị okirikiri na-akọ akọ ya ọnụ mata ma ọ na-abụ ọpụ ọnwụ jụọ mmanya afọ ọbata mebe ofu ife ọbụọkwa na ọna nna asị na nna akwado si mebe odefa nwa ọbụrụkwa ife m na-ekwu o mmadụ aghọtafekwa na m
2: ọmarịchara nke ahụ wee dọjụ ya ụmụnwaanyị ihe ọsọtụ wee na-ebute ihe na-ebutekwa problem na dati ya na-achị na mmadụ ekewe asịghị na nwoke afụwa na abawa n'ihu ọ bụ nwoke nwaanyị amụta ụlọ ya arị sọntaịs nile ka abịa arị isi dị na ya ka akpata arị isi ọmekwarị ka ọ na-emere gai wee ihe na-enweghị isi emere gai mana ya ikewa bụ ya kpọbatara n'ụlọ bịazi akụ anya na tepụta arụkwa m ekelekwa onye nke izu kpọrụ a na-agba azụakwa nwa azụa nwa azụa nwatawa awụtawa awụta chachacha anya zụ kpachara sekọndị skuul ma yunivesiti nwakaya bụ ụmụ ya ka kpata akwụ ego na nna aghọghị mebi ewezirị nna wee mere wedịka were egwurezi egwu na famili ya bụkwa nsị ka nkọwatara uru ana m agwakwa onye onye ụnụ anya na ya mpịakwa nke ahụ ọnụ o kwuchara iche ihe dị na mana abịa kwure nke ahụ kwutere bezọn ya na igbo nkwuru
0: daleza mụme kwutọ si n'ọkatazie ebe nwaanyị were ibe ọna okwuru okwe ọ na-emele ya nka nka ga-anya nwere isi na ọgwa ya oge ma omeme ọ na ikwuru ọzụkwọ ife eji ife a na-emele gị ga ya kedu ife eji emele gị aka ma ebe anyị esinyele ya aka ehi ma mana anyị ga-azi ya ma echi ya si ya
3: ndewo adịde nke bụ eziokwu na onye gili ya nọ ọghọtawo ụkwa ma ezi ọfụma
0: malụ onwe
3: ihe ọrụtụrụ eka nchọ ka m ntinyete ọrụ ihe gbasara ịghọtago so olesikwa mma ịmalụ onwe ndara akpọ ọdịkọdị kpọsọ
0: ọdịkọdị egolu
3: yes ịma ada akụziri mmadụ iji ụkwụ azụa ụkwụ ekpe azụọ ka aka nri ihe natural ọdịnọbara ịghọtago mmadụ isi na mvuaruo dị mvuaruo ma aruo

0: Adazi ale nwanya God no amọ kembu mọ kebo o so na ihe lebute esemokwu na titi nwoke na nwanyị nwa ụmụnwanyị kwesịrị na-akpachapụ for me ama m lele nwa lecture dị ha so ma kwesịrị na-akpachapụ anya na ya because nwoke a na-eyi ụdị ihe ahụ egwu adazi adị nwanyị na ndị ọya bụ sọ ọlụdila nwunye ya bụ nke bụ nke abụọ nke ụlọ bụ understanding.
1: Ị ga-anatazi nata ka onye ọzọ kwughaghị mana
0: so understanding nghọta magbuo onwe ịghọtago tasị na-eleta aghara ka eji
1: atọ
0: yes so nghọta onye mpecha gwuo daalụ isi na ike ndekọ ọfụma.
1: Ịgbalịala nke kwuru ekwu ka onye ọzọ kwughaghị doshinne mgbe anyị chetara azụ anyị ga-etinye sife ndị ọnụ ofufufufu karịa inwe nke anyị ga-echezọ. Onye nọ n'igwe okwu nna nọgharịa ebe ị nọ adụsọrọ mma ikwu mgbasa ozi na-enye nsogbu ọ dị ha ego ihe agagharị ịpụta ebe ahụ eje ebe ọzọ kpọghachigodo ka ama ma ọ ga-apụtasizi ọfụma maka ọnwụrụkwọ ọka na afịa arụ ihe ọma nke ekene gị ka
2: kelekwuo onye ọbịa nọ na studio o gosiri n'eziokwu na ọ bụ ihe ọlụ di na nwunye doro ya anya ọfụma mana o nwere ihe ọzọ bụkwa ihe na-enye nsogbu n'ọlụ di na nwunye amatara m oge gboo tupu nwaanyị eje bedi ọ na-eje ọzụzụ oju ọzụzụ n'aka ndị mgoro di na nwunye akọwakarị ya ka esi eji n'ọlụ di na nwunye
1: ịgbanyụrụ redio gị ọ na-enye nsogbu n'ifi na-ekwu
2: so another one bụrụkwa ụmụ nwaanyị bifo advice m na-enye onye ọbụla bụ bifo ịbawa into marriage o kwesịrị na unu ga-amara agwa unu ka nwoke na nwaanyị mara agwa ha ị malụ na ọgbụgba ihe ị chọrọ ndị marụ eji ka ị na-eje fọ maka nke ahụ na-eso okwu ọfụma ọfụma ị mara agwa onye ahụ ọ mara agwa gị nke ndị oyibo na-akpọ kọsịp so ọ dị ezigbote mkpa nke kachasị ndị ụmụ nwaanyị na-eme bụ igegi di ha ntị adị enwe nkwanye ùgwù n'ezi di nọ onye ọ dị alụtụrụ ya aka nwoke kwuo nwaanyị nwaanyị ekwuo 20 ịchọzie ka ijiri nwa ya gwa ya ndị anyị na-eme adịrị ọkwa mma ọ ghọtadị ya sef na ịmadị ihe ị na-akọ sef instead of ha itake correction ọtọ na oyi to another thing so ọ na-eme nwoke nyekete that complain na-asị onye ahụ n'ihi na-eme adị ọkwa mma mgbe nwoke ga-eche ndizi obi ya tụgharị obi ya ọma nnachitezi ọzọ mgbe ahụ mara eji kacha so ụmụ nwaanyị mmụta ka esi akwanye ugwu ihe baịbụl gwara anyị nwaanyị kwaili dị gị ugwu nwoke bụ nwunye gị n'anya ọya bụ na ezinụlọ na-aga ọfụma ọtụtụ ha n'ụbọchị taa ada akwali ụmụ nwoke ugwu ọzọkwa ndị kacha emebi ọlụ di na nwunye bụ ndị ụmụnne nwaanyị na ndị ụmụnne nwoke maka ha na-ada akpaghịrị ha ụka ma edighị nke a ome nke ekpekwana na ịkwụ gị n'azụ mgbe emekataziri mgbe ọ dawaziri nke na alụkwaghị m alụkwaghị m onye ọbụla na-abịa nke ya jetukwuru anyị nke nwaanyị eburuzie ihe n'isi ya so ana m ekene unu ka onye nwaanyị nyere anyị aka n'aha Jizọs.
1: Amen. O nwere fe ngachọ ka njukwo dịkịta kịta tupu m echezọ ọ na-ekwu gbasalụ na nwoke na nwaanyị igosisi agwafa mgbe ha na-eje nụ di na nwunye mana m na-ajụ ndị anwa gosichara agwafa mechakwa emecha ha agbasakwa ma ndị nke ọnọọnọ ada egosicha ya bụ agwa n'ozuzu oke ka ọ gịnị apụọ egosi ụfọdụ kpaa ụfọdụ ka ọ ga-abụ oge.

0: eruzie ewepụtazie ndị nke ọzọ anwa ka ọ wee lụọ ọrụ ka ọ nọọ gịnị nwa onye kwugidere okwu mbọsị a sị na n'ọbụrọ ọbụkabụrọ nọọ na ezoro ya ezo nọọ na ọ na-abụ onye ahụ na ha na-eme enyi akwadobe nkwado di na nwunye na fa na-eme ya ka ndị ka na-eto eto na mgbe ha nụzie di na nwunye fa wee tozuzie wee pupụtazie nke bụ mme ha kedu ka ga-esi wee tinye ịdị fanụwa.
1: Ihe kwuru bụ eziokwu maka na mgbe ụfọdụ anaghị ekpughecha agwa ha more especially mgbe nwaanyị na bu n'obi na o nwekwala ike na nwoke anụnwa nwere ike na ọ gaghị anụ ya ifu ọ na ihe ọbụla esili ya mee
0: ọ na-eme ya n'ike n'ike
1: ka a na-ejegode eje the moment ọ gbanyere ring ọ gwazia gị na gịnị ya abụlugo the same thing mana o kwesịghị ekwesị onye ka m ji wee kwuo na mbụ na Chukwu kere Adam na Eve not as matured people not Obi is a boy onye ndị ma their responsibility tupu mmadụ abanye ije di ị ga-ama na ihe anụnwa bụ ije mee uche Chukwu ọ bụghị uche mmadụ ị ga-amakwa na marriage the sacred ọ bụ na marriage and na onye institute marriage abụghị ordinary person anyị kwesịlụ ịkwanyelu marriage ọ alụmdi na nwunye ugwu n'ulie maka na ihe ọbụla ma ọ nwoke ma ọ nwaanyị na-eme na ndụ ezinụlọ ha ga-emechakwa bụrụ ihe nke a ga-ejikwa wee makwa ha ikpe so o kwesịrị ka nwaanyị ịmalụ ihe na-adịghị mma ma ọ bụ na o nwee ihe nwoke na-akọmplenụlụ gị ọ bụ tru dayalọg ka di na nwunye si ebi onye a gee ntị onye nke ọzọ gee ntị ha aghọta onwe ha mgbe ọbụla nghọta na-adịghị n'ezinụlọ nsogbu na-adị maka nwoke kwulu na-agbago nwaanyị ekwulu na-agbago the center cannot hold so na o kwesịlụ ka di na nwunye kpazie akpazi maka na a sị na akpa ọfụma eme gịnị alahụ n'ute
0: onweghị ọzọ na-anya gụba m ike ị ga-afụ di na nwunye nwoke na nwaanyị rapụkwu di na ha anụgosi di na nwunye ha na-atọ na mchọ ọnụ ha na-atọ nke nye na mmadụ nnu na mmanụ ọkwọ
1: na-eketazi
0: na-asị ọka ife nrachasị amị ha nụchazi di na nwunye anwa nkata mpikata mpe ọnwa isii ọgbaghara ị na-ajụ kedu ife fa na-agbafuzi n'onwe fa na-ebu na mbụ na mbụ izizi anwa na mbụ anwa ha ji wee kwekọrịta bue n'onwe fa kedu ebe gịnị ka fafuzi dị n'ime onwe fa kedu ebe ife anwa ha fụ dị kedu ka esi bụzie na-anọtizi di na nwunye bụrụzie pusu na
1: nkịta
0: ọ na-agụ m ike kedu ife na
1: akpasị gịnị bụ ife anwa ọ kwesịrị igwu ike
0: maka dunu na-agbafuru onwe unu ọ dị hei a na-asị gị pụtaba esi kama ihe apụtakwa wee mebie
1: ịma na ihe ị ga-amatakwanụ bụ na obi ịfụlụ anya obi a ịfụlụ dị aghụghọ ọ naghị emepe emepe belụsọ m onye anwa ekwupụtalu n'eziokwu ihe dị ya n'obi ọ dị ọtụtụ ihe ụfọdụ ndị mmadụ ji abanye ije alụmdi na nwunye o nwere ike ọ bụrụ na abịa na nke nwaanyị ikekwa nne na nna ya a na-asị anya na ọ ga-elugo ọ ga-eji wee nụ di ka ihe ọ ka nọ n'ụlọ eme ọ ga-abụ nna ga-anụ ọ bụrụ ihe anwa a na-agwụ ya okwu anwa a na-agwụ ya onye nke ọ kafụrụ anya oge ọsịkọ ọka jebegodu ịfụnanya niile a na-egosi ọ na-egosi that man ịfụ ha ha na-atọ ka honi ka ọ pụbagodo apụba so ụfọdụ na-abụ the motive onye anwụ jiwa wee na-abata ụfọdụ na-abụkwa ikekwa ọsị na ahọ na-agbanarịzi ya ọsọ ọ pụta ọ na-eme ihe niile nwoke ifat ọ bụrụ na-ebunye nwoke iyi nya ṅụọ ọ ga-ekwu na nwaanyị anwụ fụlụ ya n'anya fu ivu na mukwu ozolu na ana the same thing ko dikwa na ebe nwoke no vice versa mana ngwa ngwa mgbe ha nwetezelo ihe anwa ha na acho asi na nwatalie ihe o na amula anya ola tumi ozugbo mgbe ha nwetezelie ha relax zi asi o ihe mana mgbe izizi o na abia be onya na eme ufodu ifu ufodu umu nwanyi mu ufodu umu nwoke uka obu na ano hu society nke ano society nke ozo ebe obu na akulu na ana enwe program ifu onya anwa mo mia bulu na onu taludi mia bulu na ogbare nge na aka ngwa ngwa onwetele ihe anwa o me gini o wusazia odazia mba maka na onwetegi ihe ona acho ibiazi igwi osighi gini na obu kwa mgbe anwa o maka na o malugo na onwetego ihe anwa o na acho bu ibata ma obu zaba Oriakụ maọbụ Mrs. This or Mrs. That. Otu akwa ka ọ dịkwa na nwoke. And ihe ekwukwalụ, agwa mmadụ, nwoke na nwaanyị kwesịlụ ka ha hapụ ịdị na-ezolo onwe ha. Otu ha dị, because ọ nwe ihe a na-akpọ temperament ka n'ọnụ oyibo. O nwelu ndị bụ sanguine. O nwelu ndị bụ bụ melancholy. O nwe ndị bụ choleric. O nwe ndị bụ phlegmatic. Igotago, ụdị agwa dịgasị iche n'iche. The you in you. Nke anụnwa bụ, ị gaghị ezo nwunye. O nwe ụfọdụ ndị, ọ bụ na ịma hụ, the actual character maọbụ ụdị agwa di gị na-akpa maọbụ nwunye gị na-akpa, ị nwere ike ị misunderstand ya maọbụ mistrust onya. Maọbụ accuse bie n'ihu ụfọdụ ka nwee ndị a na-akpọ ndị bụ sanguine ha bụ ndị a na-amakarị njakịrị na ha bata n'ọgbọ ị ga-ama na ha nọ na ya mgbe ụfọdụ nwaanyị asị ọsọsọ oke ka a na-afụ ọ batakwa na arụ ihe niile a na-eme ọnwụ ike owelu maka ya sịba na ụmụ nwaanyị niile na-eke nne ya na ya na ha na-ayị mana ọ bụghị ya
2: na ọka ndụ ya dị
1: ọ bụghị ya
2: na ọ bụ onye
1: mmadụ ọra
2: nwere ifo
1: mmadụ ọra na onwe ihe ihe dị n'ime so nwoke kwesịlụ ịmata kedu ụdị mmadụ nwunye bụ kedu nwaanyị amatakwa kedu ụdị nwoke dị ebu
2: nwoke na ịbụrụzikwa mmadụ ọra ka ị ghara ijizikwa ya wee gbado ụkwụ hapụzie ịbụrụzie mmadụ ọra jewalụ ka anyị nabatakwu ụfọdụ ndị mmadụ anyị chetakwa azụ 0916005945 maọkwa 0916004945
3: ehuru chioma ehuru chioma
2: anyị na-anụ onu gị nna o keke ime
3: ọ dịkwa mma ụbọchị taa mmadụ onye ọbụla mma
2: si
3: onye ọbịa anụ m eke na
1: Ana m ekenekwu nnọọ.
3: Biko esi m Enugwu wee na-akpọ biko ofu ajụjụ nchọ ka ịza m ka anyị malụkwa etu anyị ga-esi wee manage ọnọdụ dị etu a. Biko nwoke nụrụ nwaanyị ekwuru ekwu, kedu ka ị ga-esi wee manage nwaanyị ekwuru ekwu mana ofuke anyị mere na ya.
2: Nwaanyị ekwuru ekwu onye nụrụ nwaanyị ekwuru ekwu ayada eme agha biko anya zamaichi ya 0916004945 makwa 0916005945 gwa anyị n'ekwentị ka ị na-etinyekwu okwu ọnụ ọ bụrụ ajụjụ ị na-ajụ ọ bụrụ ndụmọdụ ị na-adụ nke ọbụla ọ bụ ka anyị enyela onwe anyị aka Ehi ohuri chioma nna.
3: Ehi ọma nwa Ada nọ na ekenekwa m.
1: Ehi ọma, anụ m ekene gị.
2: Baba sonị nọ.
3: Ekenekwa m n'ụmụ gị isiokwu nna. In fact, Obona, you can name every program every Saturday or every day. You got to have your mother. I have a wedding the politician and go to my men of God. My family, Keta Moabo, any queer, Keta na Nabi Beha, or Desica Moabo, George, Rucherito, and the Hanchani Nabu to Omo. Oman, I walk out, don't cause up be tall and cause up be born, cause up before, and that bar for Hanchan wine, Kurapa, Nadia, Nawabenia. I did the Imana and the Kuku, Odin Kambora, I dog got some Niku, and I soon as Ragua and Ezragua. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to Anataze begi we bataze full time. Oya wakamua ni chekuranya sunode mkwaka utona kakwa mana that ye friendship. Mani ya ane zuchere zuchere ode mkona tocharo utokari anke marija. Maki butezo ya debe na yadi iku uwan uku 20. Isi anankabu nkabu bifi ni kuche omabiru kuibwa. Chere aka chere kwe ginobu na wabuka ununwa. So noble Makied and Nwasi and Wasro. No more in Pesiquere, Anna, Jaruta, Jarutana, Naru and Naru. Maka Udu case in Kemu Gadigar last year. Moke Madden were a shop, or Nena Holy Ghost. With 2 miles, no home will, or Saromaza now last year, more aware. Because of again, just no working at Aralua that year. Mwanyi bu mwoke nata holo yifu akwa. Uwolono. Udiye zege negu. Oli kugidoku from Abani anu ti ona kucha 12-1. That's why yo ije na abia pali. Fumu uka de kwa nana. Koya uje ba onona wombotor ona banka tati ona kucha 1 o'clock. Kediye bataria. No deberajo mwanyi na abia. Odebe mwanyi uwolono ni finishia na abia. Mwoke ukugali chana tako zwa ike na bia mwai uronu wewe kudo mwoke kini keme. So, mana mwa kejiwe mbe mwa na konde mwoke mde mkene metu ha SDE. Waka kwa manijere ngwaru oge wambatu tubotoro. Tani ije gene oyangi, waraka tibuo mwenyege mwa mwenyege tibuo kaka mwa supportoro. So, si kushi woku ike, umu balofwa aina anotaketa, msobode kwa. Marriage because I remember when my father nor wine na on room wine on mana Ibiana the family wana togoto. Mana keta was ages in a social media in your chete of ye everybody woke and woke an archi isuri mana achori fi ifisa anya fisa ka oya borum borute or
2: taken Baba Sonny Natazie ni yogi kai zaha igodo uforajo. Asom kibi do gudu na nke mwa chori ichete, acho michete lagi kenuwa ihe batalo ujabo ane huife mbasa na mbasa anuwa. Abuna unwe lebe mboro guyasi, unwe ndesi na oda na befa, na unwe unye nano dobedi, na odo go kwa yade, na unwe basalia, na odo na odo kuya kife, kona na gudana, Mwechori jugi, onwe no ife muki mwobu mwanyi nweli gasikene na oma mkwa unyobu nyania. Ugi haneme akwado be mkwado ife anambi na unyama kwa kwa tushipika napia. Na unwe ife igase na mwanyi mwobu mwoki garapu. Kwa ya mkwana no mwoki mwobu mwanyi. Kano odi na unyama ya dire bode na mbomelo. Ya si ya wote ni ancha. Siku ni ya de brebode.
1: Otutu ihe dekwania. Mana adekwa mna mbune yuku na odehe mma. Maka na mbobu na mkwa mwoke kwete mbobu choloka onuwa wanyi. Ojigolo obie wesi ni ana anabata gi bu nwanyi ma obu nwanyi na ejigolo obie si ni ana anabata gi bu nwoke te na onwele ihe na som obi uso ana eme na Catholic Church and ihe anwa bu onwe ana akpo ya marriage course nkuzi eji akwadobe ndi nke na eje inu anum di na
2: ha na eme na no
1: ana eme ku ya na umu ka
2: di na ba kuzi cha ikuji enoro
1: ah okwe ka
2: ya ndi ni na ba sa no akuzi kwa alfa nkuzi anwa mana onwe mto mbro amite meta na mabasa kwa
1: onye ka ya na ha eku kita yota go because na agaha hapo agaha eji mgbagbu we me gini we ghala ogo aga na ekwu so far na onu di aga na ekwu aga na akuzi aga na akowa obugodu na nti ana agwa ana ha anu okwu ga na ada otutu ehihie abani mana onwe ihe ufodu na di njo na abia na etiti di na nwunye I ga afu nwanyi maybe onwe ko si we bie ndo mgbona na die na afube oma na obuchala umaka nka na akpo abortion o wepucha nwa and no metula akpa nwa ifu nwanyi anwa umechie nya zonya and oma mgbe ha nuzelu di na nwunye onwa aga izu aga aru aga aru ibuo ito ino asi na na ene anya mana imwe na eziokwu eziokwu na no nwere ihe imelo odihu mma oka mma na igwalu nwoke eziokwu on the other hand na biakwa na umu nwoke onwukwu ufodu umu nwoke ahu ha aga ha na ekuni ma obu me na eme ihe kwesiri ka eme ozochie lie nwanyi
2: mọbọbọ na nsị nke nwoke ama mkpụnwụ nwa
1: ehe yes ogbachi nkịtị mana ọma ụmụ ihe adịghị mma ọdịghị mma o kwesịrị ka akọwa anya maọbụ na mmadụ bụ ụmụ ụfọdụ ga-abụ isi aha ji eme nnyocha na enyocha tupu ejebe ihe gbasara di na nwunye anụnwa ịghọtago ụfọdụ ejekwuo ndị nnyocha anwa ụgwọ ka ha deelu ha nke ọ chọrọ emecha achọpụta ya n'ikpeazụ ụmụ ihe anwa adịghị mma ọdịghị mma so ụmụ ihe anụnwa kwesịrị ka di na nwunye na-amata malụ na eziokwu bụ ihe mee gịnị ka mma ụfọdụ na-abụkwa ụfọdụ ga-asịkwa na ihe ụfọdụ na-eme ezinụlọ na-eji na-agbasa maọbụ ọmakata asị ugbu ụfọdụ ọ bụrụ ihe aka melụ ụfọbụlụ ihe aka melụ ndị ilo akalịa na-achụghalị mmadụ ihu na azụ onye ka ọya oji wee dị mkpa di na nwunye nọkọtala ọnụ jidesie n'ike kwudosie n'ike na ekpere onwe ihe kalịla ekpere o nwere onye jụrụ ajụjụ wee sị nwaanyị ekwula ekwu ka ihe a ga-emezi onye anwa n'eziokwu eziokwu iji wee kpụkwa gị onye ọbụla nọ n'ụwa nwelu weakness onye ọbụla nọ n'ụwa gbalụ ọlụ o nwere ebe ọ gbalụ ọlụ ọlụ nke mụnwa gbalụ nwere ike ọ gaghị abụ ọlụ nke onye ọzọ gbalụ like o nwere ụfọdụ ụmụ nwanyị eji ntamu wee malụ ha na-atamu ha na-alahụgodu ụla ha na-atamu ihe ọbụla ime o nweghị ihe imetel nke bụ emete mma ọ dị na nwoke ọ dị na nwaanyị nwaanyị anwụ bụrụ okwu e wee bata ọnwụ ihe a na-akpọ iwelu nkịtị wee nyụọ onye anya igbo si na ọ bụghị mmiri niile zoro ezo ka a na-echekọ ọ bụghị okwu niile nwaanyị kwuru maọbụ okwu niile nwoke kwuru ka a na-asa o nwee nke ị ga-ahapụ ọdịbalụ chukwu chisaa nwee nke ị ga-eji omume wee mee mgbe ị na-agwa mgbe mmadụ na-agwa gị okwu maọbụ mmadụ na-agwa gị okwu mana ị naghị asa onye anwụ okwu ịma na onye anwụ kwugide o jezuo ike agwụ ya
2: ya na ọ bụzie gịnị ka a ga-eme na nchịkọ ihe niile gịnị bụ ndụmọdụ gị ga-abụ na ihe nke dị na mgbasa ebie
1: ndụmọdụ m na-enye bụ ka anyị malụ na ihe ọbụla na-eme n'ụwa especially n'ebe ndụ di na nwunye no. Can you matter in the first place? Na di anum di na wunye bo for better, for worse. Ose hu no so better. Worse tan wa di ni imie. Modin ma, modin jo. Ako wa hola anyi he ni ne di cha ni imie. No, o di ka ngugu. Nko obu na toge teno, anya na afuya. Mani ha iga na ayo chineke nna bu. Ai jide siye chineke nna ike. Ni imo ono du, obu na na adapota. Nezi no na anyi. Anyi malokwa na obu kwa no olu. Imezu, uche nke chineke nna. Ka ibia li imezu. Nandu, na, ninu, dina unye. Ka iwele ekbele, no obi ndidi. We megini, we ne di, iye ni ine. Mwa anyi malolu ya nezi no ono. Nyaluo. Mwoke malolu lulie nezi no ono. Nyame, kanyi wiki di ne mwe mwa mbayalo. Makofodu na abanyi ihe na mbo. Imana ohele ana ha adicha ikowacha ihe niile nokwa ne ka oga abu ai na ekwu odika ai na ekwu ekwa nkwa nkwa nkwa nkwa ma ai na adobita adolu nka adolu nka adolu nka mana onye na ege nti ga aghota ebe anyi na eje ufodu umu nwanyi na abu onwa obeli ihe di lunya na di ha ha gazi ekwe lolu kwesi na ha ga alu n'ime uno odi humma ine di na idigi odi humma o olu gi ka odilo ikwesili inye digi ihe kwesil ka olie ufodu na abukwa na haputa ha si na ha enwe rumu nke hiche enwe rumu nke ozi iche ona ha di mma maka na nwoke puta na abani obi aka bi aka obi se ho mmadu o nwere ike ifri okpunilu phone nwanyi akpunilu phone nke ona enene na achi ihe na acho hia na internet
2: mecho machotia
1: o mecho machotia onye ka ga atuta
2: oga anyi gwusira akubiko anyi ga apekozi nke tata anyi genwe agba nke abuo nwike ko agba ihe ndi fo ndi ozo fo maka acho meju nwete ko ihe nwele ku basalo ndi oka na abu abia asi ha si gi ga gbasa na abafukwa na onye obu na anwu anwu kedi ka ga si we na aburu ndi tasi no ka we ka balance ko ya le bra na onye so kasi mana aibazi agba nke bo kai ga za agba nke fo no cheta na anyi na oduzi akụ na ori akụ na kpata akụ na onye nhazi akụ ngozi Patricia Ago bihe no ko tata no ge no komo anyi no ban radio 94.5 bo onye ihe nile gbasalo ndụmọdụ alụmdi na nwunye duru anya bụkwa onye nkuzi na onye nlekọta na ihe ndị ọzọ mali anenu na ndụrụ anya onye ọkachamara mana oge ma ogo o wee wutezie m kama na m ga-eji nwa obere ohere nke m fụrụ afụ ohere adọrọzi mana ka o si na dị ka anyị wee bujelu Reverend Father Anthony Aneke Ukpekene bụ Director of Communications Catholic Diocese of Enugu bụ onye tata bụ ncheta ụbọchị ọmụmụ ya Isaac onye nwanyị gọzie gị ibe ọma wala ya ọjị ka mmụọ nke Chineke dịnyelu gị echi niile kabo bas na sik na barrage 94.5 oge na ko mwa gechi ya n'izu kozo okulo radi di neke no no dewo
1: dewo
4: dalo ni sonyere anyi na barrage 94.5 fm matakwa na oku nile na ozi nile ndi mmadu tinyechalo na igwe mgbasa ozi anyi abui echiche ulo mgbasa ozi oban radio kama na obu echiche ha anyi na akwado mba kasi mma site na mkparita uka bara uru maka ezi oru obodo ka mma oban radio ebe ejesi ogu di na egwu nrita uka na egwuregwu asompi bolo.